0: Okay, dan yung mga musika ho si Fiel Batista niya, na belo rin na itabay hato ko sa nululiyo minuto lima nulu resin lima.
1: Nibu kolega si Roto, ya, musika lori tabaw na Lilio Basar na bema kakara ko sa musika tan, okay, bem-vindo det, may yam na frekensya, Radio Liberdade, tanto si aplikasyon to min, Radio Garden, website Radio Liberdade ninian, na der dia klar solo kret, Lilio Basar na bema kakara, ya, iya na mos sira na bema kakara tuir, okay, karak hak. Ya, bahak solok kak solok iha tipal musik na bahas, iha mosh dizi brinka, se halo performansi, iha loron rono resen lima, iha fulang dene, iha urus tuku siya kalang ya, tipal iha Fatima ka tipal musik bar pal pasu di Timor Leste, kari kita buat sirah karak pa, oke, kita haluha marka kita buat sirnya Zenda. Nah, pasirnya bema ka gore di daun, kara kusuta musika, di kita musika, baita bosirnya familia, kolega, kaya ma balu na bema kita bosir ha kara ka request, oke, okay. Iha ni ami pronto det ya. Ita barang ta musika usia di ingus mau minyang, honi ya titlu lakong ona.